0: Bah, quand même, à l'Orsène, à l'Artouma, Krimmerand, à l'Artouma, t'as qu'à le Krimmerand, ou Mangali, Krimmerand, à l'Umai, Bannamo, ou Blumen, Pigitlu, t'as qu'à Ila la tama suli matagalungi la tatu ukaupu ma. Kanimakala ko sa mga maito. Tawru tiyang isu ni takpiktut. Tusun na tumaya luit. Iitya ito alit. Iman na lun ni tiwaksa ulumma ukaupi malakta. Tegbago iikyai tuwa lugami, taurutsiak tummaya lugami, tegbago angusukpo. Iyego pidyutin lakayalu. Tegbago iikyai tuwa koni angusuit tuwa lugu. Iyego kwa pidyutin lakayalu mati, taurutsiak ittuna. Tamakwa tiwasa mga kamisari walaktagi. Kisiyari ko tagbo iyin lang minut angusok tuwalo iman na lok palak to. Tama. Takaksak do kami nga kay miyuma takaksak yung miyuma unkari ka ng lama. Tanya ni kalak sa mga ita, ni kalak na miya ko. Ang ngayon sa kalunga. Isiwat ni nasa nga rin, ang ngayon at tama. Itay ma, unataw ama ko, tanito ni ama ko, takulari ko lak sa mga ko. Piwi lak sa mga. Ukilayo, ukilayo mangyan, takulari ko lak sa mga. Magkutulang rilu. Kuyari ulak sa mga. Kaya nga lo, atatikin na ta, atatikin na bigin na ta, kaya nga kimaliak niyo. Ari, tsak na mga yan. Ama kong nang ulak, toba nila, inuyun nila, kaya sinami. Kaya nga lo, kimaliak niyo, nani inuyun lang ng mga kawin mong ita. Swa tsalo kayo na, ari, tsak na mga yan. Takubalawa. Kila yualo wala akong miyotain. Amma, nagpapiso ka lakataw ni sulak suni. Ang umati ni asak suni tagba, nakakayalag po suni tayo man na. Padak kayalag po suni, ang umati ni asak ni kumot. Pibala ko. Igyalo wala tayo na kung tasigal na pagkibili tagba. Ang umati ni kumot, piso ala yualo wala akong mata. Wajar tak kaya ni aku buat angum mati yang tak kau bunyi kepanak mengalu malam tu tak kalu kau sunah buat tak kaya ni lah mungkin tu bini ujung tak cuma sunah buat tak anak tu tak habis tak kaya nak tidur kau ini malam ini amatan nak nanu kau lah tak kaya nanu kau lah tu uli nak tidur tak kuyak lah semula ketabung. Nau yan luke na kaya kiba waktu ni tamang giliyad sila sino luke piyadyo ako lubluni ama pilumina mibiyadyo ako lubluni pilumina tuktuni ano akaksuni ama lo tako kami ni pujon ni ko bluti kaya tako lak si may lang pujon ni ko alo ama sila sino tao. Tuk-tuk-tuk-tuk-luni, atok-luni. Tahanilu tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-luni, anu-tuk-tuk-tuk-luni-lu. Ang melukak-lang-luk-luni. Aulit-tuk-tuk-tuk-tuk-luni, sila-sinyu-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Umay-tuk-tuk-luni-lu. Tahanilu ati-tuk-tuk-lu, puyay-nak-luk-luni-lu, sila-sinyu-pilak-tuk-tuk-lu. Ati-tuk-lu, atak-kak-tuk-tuk-luni-lu, puyay-nak-luk-luni.
1: O yan namitaan na unikakatamat

0: Lutatane, nakumita utana pinyakni ulang ayo ilun na siyang asay matitawati nga ni Jesus. Amen.
1: Nakumita me. Uno, uhakti siya ulang abonga, pilikhen, at ika, tungwas ugot siya. Tungwas titaw litaman ito eh. Tingwagat na sumayo ilo. Nakumigal, umumisungatak ko, nikchaw tik katinga yingit chaurik khamedi ilunasi takwa pina so hati ki so wat mana akha go me nunamiti go me tikut aulat siyut takuninga administration hangat tauti sunali mangin ni nak mi ga lagu mat sogena tuki mo ti siyo hati ki hatte takkani vayula Saunders panega patite tauke nule ammalo ma kusi ana hatak takwa to palo hatta mata nak me ko me sungai ka ikayok tibut technicians tana nak me makit tibut Ken Fraser thank you very much Ken Liam Callahan Peter Nasek Justin Lingard Richard Yar tak ko ikayok tibut set up everything tak ko suhat titi hatta tui himutchuk kamiri takwa patit tawag lalit suhat sa tamata tunic berthi kun lucy kutchaka takwa nak meme yabut suhat sa tatit ilon na si ko lawa takwa ingi khahaya changi makina ya hangito ko ni tanna kino ya ti nak mi gela tabut no nami ti ko me tikut maki feko ki kato tinga ilina berthi angi yo kallami kino ya tisiyuk tat sumunga ammalo KR Chikut, Sukhat Chinik Mutu Sakniya, Nik Mutu Mat Sena, Nalli Khwalwa Ngani Kina Nihit Sisima Yuit. Nakuk Mime Yabut. Karibik Nunal Maka Makukikaduk Tinga, Kina Waya Hati Sima Yunga. Ammalu, Minisapala Tikut, NVF Tasiyuyak, Nakuk Mime Yabut, Isumay na Kina Waya Tiko, Ikayok Siyo Po Ya Lulok Mimata. Nunalito Kay Kayo Hati Gitu Kulu, Takwata Kina Waya Hati Siyo Yuit. Ko halo ale kama tu sa ko makulat sa nasa tungo sa titaw ka lale. Mana unno ko sa ulipo si yutak ko kucho miyo nicho siya tik Lucy Johanna si kaya tingelo.
2: Ni bakte ako lut sa mga tamang ngalok si mabunga at atakan ni malit sa mga nicho siya timing. Tamang nga laki alo katak ko nga. Yeah, nakukmik.

0: okare yuk kaktik lumat, okare yuk tunga sutin labu, kinawit na kyo karawit.
1: Janak ngo yung aruwa mi okaruk tunga, igluring mi utak sa yaw yung ingna baby ga, baby ginagay na uyakta ka, 18 uke okaruk tunga roa, kisani ilin niya kaya kayok tuk, ilin niya kaya kayong niyak tukuro rok sumang ma, head start mo, before kindergarten ila, kindergarten mo ang niya ni head start katang mata, ilin niya kayok sakping mo katang mata. Igluring mi li, asila, ilin niya kayong niyak tukuro rok kami, unwari ma sinigo.

latevako tunga shuromi ti ta shunimi otami siluta ino ti tunga ngera migu ngatsingi nga tami kaka tu shasto katta puta bangne kaduni udlumi siti peri 1 2026 nara nera miyabu idinya pimu uta paldiya ngi ti lugi tamani kaduni idangin lu nuna riuji idinya ngi pigar si madrid tu ti pinasuwa shunimi barumako takwa Nado tikku ukara kalti tiniyo matu yung kenne grane ram mima ilisin ni tu sa uma buo kanuiling at tarang mga si ilinyal tigi yasi utum ne ram mitilugi at ano kuni kawes alo tu pibaldeyo dagne ram bo tungasugiting

0: te mamane kaluni tukululuni pingulegoni amasan ice break mun ikiyatuluni pilegiyatura tukulu pilegiyasata tukululangun approve tausi mamman kubianat tayuvo o kalau takang itu nakain na yuvo nga kilamun o wanga ay pagilaw tangano ama anana kulugila kilaw tangano ama wanga anana kilaw tangano unga me anana kaloga ma unga aulakya ila o kau si saka kung natungo tamatumingin na tayko ila ya kulungin niti matalimi o kau tiyak ka ako kitunulo at kulungigo paspo ang pigami o tayo mat aulalaw kami o kau si saka loon na nga kuyan na may kalo
1: kuyan na may niliw at kaun na kayo na kabibigang utangani
0: ilali
1: takwa upinak pamata sukos kului piyakir paliyayo innaro pallii kulurtui quvianatsiarpammata kayungissertiaqattarlavu sid taanna sidertsuariappu pileri innarluni kisiani kayusittiarnarma inuusurni taakkuanida kayusittiaqoguminaqattarmata ukuatto paungai niuviassuuyu 9791349 Paungani niuvattu kaumakaadan niruni tamani ekadunni. Paunga kului mamaksi valdiatuinan naamen mata niuvesio kattarnaat. Da niuvesio kattarapadien matin da kuveena kattakko. Tungasutia kattaritti manna tusavannaa keinnaraumita.

0: Roa. Kangoso katangi gitu, kubia gaya bo, upi gaya roge ya tigi. Tapi semane kisu takang itu aktif dulu, ayung itu aktif semana mau tikin nasi.
1: Si boleh kalau tahu nila aksa aktif di umana so katang bata mana mau kayu silu te inyu bogus ati lo tu sakan nakta. Naga yatina anga yugi yatin lone tu sa katta rotta pio kattang meyo
0: ilalda
1: pio gila sima yaga de temanna ilange tu sa kattang illuti uvarone kanu tuina tavona ora visima koi gatta tarafu garanullu kagasa yagonna taranigloni kisane Asingitigutta kanukia sakkittu kainarunna sungungming. Oomatiinna kasullugi taakkoa. Piugi jakari teemanna kaiusitiinnarlugu. Asio kungimmigakko.
0: Eila. Makoa ilinneaktukuruinila makkoktuinna oruakluti ilannikku uimajanga jukuruokattamata kisiani innaktakaraangami naaldaari Oen ada kata sukuri. Pena apriyo yangat si ati inak sigo junganak nak posi. Pito ati ariya si nuna bumi.
1: Iya. Amma nasa uti mixano ilan ikutu sa umarang na kunne matu dalima tu aktawa ayong nang itu tu atau si makupinga suti sa dalima. Asikkan naasauti ukausari yun narivigi.
0: Ila titirakayakaruaka surito teissumanga makta anguroktu ikpiartungmi teekangatto ilam titiraklugi uroksima yakka atok katang 1, 2, 3 lima yuarurikatta.
1: Iman naruni ay
0: Saksi mo palun.
1: O sa ati palun, katimanak.
0: Ila, o kaos, aturok si mang ila. Ila, teman nila, asidji yam kisutuin na, asidjak palyangin na o yang ma. Tema, pisimatiak takaro akatam.
1: Teka na kay, Utak si malang na rovinay kang atuin na ukan nila rovinay.
0: Anin ilaro.
1: Nilati kan na kong naramay.
0: Ilaro.
1: Kanukan ni apakotik sa nungok ko yung mata kasi ane ilasik kan na rumatwa ako vilun. Tavawo te roma ko vilun. Atuin na ukan nila.
0: Ila ati teko nutakaw garoan inuk tu aksuru teka onnak tu kurung ming mata takiyo siyo kasi tu inyok tu ngayon ni sima akik simang mat takiyo siyo onnak si waliana sugiti Ayoko niya tasini, pinayokatakiti. Sakipalirang niya ang mata, ini ilik ko singi o kawasingi dilo, kanuin niya nilatamang. Ilatamang kingikaro akluti, aksulo nili, sakiyaktok ako niya.
1: Ilatamag ko, sakiyakatakiti. Ni pina tuin na ura ako tiglon ni piwalak tuang naktuarang magma.
0: Idla.
1: Kaway iwalak tuin, ilipalak tuin, aranay ni ko, iman na katak tu, kingumood sarilak tu, kuya na katang magma.
0: Idla.
1: Aranay, kayo naktuay no kawawi, apaksok tao yung matilito, ang ilaw kawilo, ato yung naulutilo. Kuya namit tiyak pagi, tabawo tiyak pagi lo.
0: Kuya namit tiyak pagi, tabawo tiyak pagi.

0: qujannami iisia pivallia juriyunnarseqqaugavin ippaksarteema tusarsaulortoqa persortuutillugu Zacharias kunuk ajileore qattartanga tamiksaanut uigunga tusarsautillarminnea tusarsautinnealermigattigu tafauna
1: tuliarneartasi aujakkut kinbaya qatsiaqattanginnatta исмаларата аджилеорлутигу хаитуктулиартабу тайна канада каунсил кукино яхахаттиуннормат тайна аторлугу осортаарлута тахаартаарлута аджилео катаглугилло ангалиоққаакка теманнаалио лаорсимагатта 1985 нотиллугу сунаабу сиуллеққаангуннерту тахари мангас калилаунгэттумали Temanelok pala sa gud lugi nunakakatuin niin. Uktuli lao si mga 1985 ni sunabwal si ulap pa ang ulap tuin niya yun. Kino na ako ujirin nga siya sa gud. Temanelok ili sila taan ang halo na ni nunakakasi si pangin kasuktuk gakto ko na kasi ugagulli ungasiktuha mo pila kaya kaya kaksulta imanelok at tapos ayong nga kau tiri nasi gula semula harus cina buat cina bani kanak kanak tegur kanak kasih ya lak tegur di cina bu nang menak sah nang menang menak sah nang men kira kira akak sini isi mak sah nang nuk sah mal teman aku tiri cina sih ya tegur mana mesti kerjilah
2: tesis mana sih boleh pame Takhiyaw siya korok si magabiyong ina atanak siya. Kanok li nakili kikuni ikayok taulo si tasumi nga sakit sila si magabiyong ina takhiyaw siya gilaw tangi.
1: Taan na tao, sibulat pangulak si magmimang tuksirang na nunakakak suwi ni tayo man nalio titawubak ningin mata. Ila tayo man nalio unak tuwi niyo gulunan. Ila tayo manalig ako sa katatuk sa iyo binigulan. Ubagulli tayo sumani kawigat nunavut agilakto 1999 ang pag-o nunavut nunang

ti samanik pinga suni nati ng yaklo ta kisyan utak pa nao si mga takay muksik kuli. Tay may mat kanu ila kanu ila ng itya rila sa mga tana mong nga biksak ang ilo ta ila ukaga ato ka isa ayong maksit yaklo ni. Tay may mat tay mat ino katitini nagligiyatini ino aga katila sa mga tana. Taman na pilugo tayo na upang nga atang yarulugo ni kajangin na kuila kangatoy na kay isuano ni kao naksitera takalawa ka maana ang mausugatoy na kamang inuit tamatuming atay may nagsimayatinig kubiyan na raw ngiman tayo na inuisok po upang nga nguyok tayo man na ilok diluta upang nga to ang ngitok. Ino yun niya sa malarawak tilugo. Ariya na yung ito, may kanima katang na uroya kudlo. Kamilo, ariya siya katang pagluting. Uki yung urak tilugo, tayo man na ilaw rak sa magatang. Tanaw ni kagak tuklugo. Tayo man na ilaw rata, ino agad na rak rata. Angayugaro, ubangaro, ildogaro. Ang manukak sa idluk sa ka, tako ang ulo, takano na siya rin ako sa magatang. Tema, kano na siya ka rin ako tuta. Ila kano na siya rin ako tayo lang, parisig ko na tayo ko nga, sibo nito akat siya rin ako sa mayugun. So kayong piyak, kung may ang itok tayo may nata, piyak, piyagin niyo ko ito sa tayo man na kisiyan niyo rin man. Kimaadlo taro rin ako sa magata, kikikta mo na. Nakakaw na iligata. Ilaw ba nga natakasugak sa magarokso nga, pisuklo nga. Ilag maliksakto ka ilaw ako sa magakikimak si Yusyo na ba, kikiktaktakan na kanimman, iying niyo tao itong nagarokso ni tapi ko nga. Ilisang lang nang ito ni. Kung umukis yan ni, tawag ka kailo tigo ko na rao sa mga tigo. Tayo mataka na nakimahay sa mga rao ta inuakta ka nila ako sa mga yabut. Tayo man nakis yan ni. Nakimahay sa tiya ko nang nera kata. Tila ko nera ko na niya kata kisya yung tayo man. Sunaw ba tilya kong naitsaak ng isluta. Hindi tayong piyakayakayakalaya ako sa magati ko. So ila piyakayakalaya ako sa mapapun. Tayo may mat. Tayo makalo na tiyara kata. Tako di ko tisa matikot. Tayo kong atalok sa ano tikin nata. Kami po ipikto at laraw to inaklo di ko. Tayo manorong magkisiyane. Piyakayakayakalaya ako sa magati ko. Uwing atado. Uwing atay datay man na kurang matigot. Taan sa kaya ni atataga. Tayman na ilawak sa mayugot. Kawi sakkaraw sa tigo garo, kawi di magaraw mga. O kawi singa marit yaklo ko. Kisya ni kawi di mangilatato na rin araw sa mangito. Tapika ni apod si maratilota. Di sama takuti ko sila. Di siya matigot ako, tapi ko nga wata. Tako ari atata garo. Ang nga garo, kung matigot ako, tutuwi nga sa tiyo batin. Dahil piya ka lang sa tiyo, kanino na tiyo rin ako sa mga tasibo ni tiyo at tiyo ka sa tiyo pa rin isik ko. Tako tiyo siya rin, di siya matigot, upang garo, ang ayo garo, ang nga garo, iglo garo, nukak sa aro, tako tiyo luto. Tak kung tarak zaman itu kini tak kami boleh pikturau tu nak lukit, lutik kau angin juga lo. Pada si kuno kau tu kilau sama juga inung no agak orang itu asalnya. Pada si kuno agan no, dalam tu mengunik kau tu kilau lo. Dalam mengunik kata darah orang tu bukan angin juga tiga jauh di lau sama jok. Tepungan lesi dengan orang tu lo ni. Dalam nak kisah ni.

Yela temet sa execute sa na tela pi vele lering min tekang sa nega yang min. Tama ila ja kayang nak sa bi yang na tigo tamonet sa execute.

manna sanatsiaqsimakuluksuni ipiqaarutanngaatsiavakulu alianaagiilerluguasinakuvaarama nakvaarnarpalaangimili sunamiani angeqqaarulugu iteruutiplu iterutigiaq tuaraqku akkuartiup tigupluniu tamannagu ipiqaarutanngaaro mabbingmungu ipiqaarutanngualiulaartani tigupluniu imupluniu Sanniminu illillarmagu uggornaruaa ipiqaarutanngaariyamannaugaluaq. Na ajornarma puigornerullunga taa. Takkuvani aujaluktaartakannani neqarta upernerigartaalaa manniliktortualuvertut aulajjarulukka. Pikiusioqattaqarta, pikiutaqattaqarta. Taannalu arnaqatiga siimigiartua. Takkuva kappialaarulugannuk takannani pisulo kattaano tamang mga isul mga siksiko yao tangin namo tusa mga sakuya walao tayo mga siksiwang ito tamang ni tagukso yung pisulo yakpatu at adat yung mga pitik singwa de mga kwadjigit yan pitik tango yakpatu no tamang kuning mga siksiko nung pitik tango sulo na kasi so kayo niyo kawak sulo ko tayo man na Anya yo arum mata siksi kiya katak to balak sa tikulo kiya katak na siksi katak to alo yo tagbo kiya katak to ka tagbo nga amot at ako nga pitik singwa ako nga pitik ta alo lo balak sa tikulo nakko kang mata tayaman na kikiya ako lo Toko na sa katak to na rin ang ito kasi ito malukas to ito ko sa litayin na kutak sa katulik. Tagwaman ninik tulak siluwit tamaw nga kanit tumot pisulog pagkano. Tamak ko at tao ibiyado it atulog at lulik ko. Mitsi ko luk tamaw nga pikiyo alo makanit tumakulo. Uwam no kanin naksama tayo kung atamam no udlaras sa katik ko. Tallimavut takaliallannarluni ramanneriktortulukaaluulernermalakai takva sivulliorulukaaluunga tikinnap kitaakkuamanni pikiunnamaaksualualianaagusul tupertupertpulakva kanittukuluummata takvane kangiaani nuguaniittu taannaarnaqatiga aakuma ullaksunerialaarluni aarnaqatiga pigiuppoq Ako nakatiga pigiyo po, wa pigiyo kulung na kung pigiyo kataka ma. Masakay man na kisang may oklunga, liman na pigiyo tsaka oklunga. Tago tayo kani, aw yaduk ta, tayo kani ulunak sula, umiak kulag mong ikakta umigapta. Tagpa nga katik tumunubuk pa siya no, tupak sula. Tuwa pang mitya mawala ko matinip ko. Ananatjaa, tärjaa. Tuapa taalulak pakiblure avangaaluk nangmattakulun mutakuva. Sunaubrekva nullualeksuta. Sunaubauka sapillikuuraknakamik atarjaa ja ungavareksa taavun ungasiktumun. Sappimuahtuvinirrohtuvun. Sunaubrekva ungasiksikattajaa onneamaksutalu. Utukkamukkai sapillikulukkami, pimmaklikami. Takvane nunakakpangniaranaksuta takva. Takpane auleijuma katsiklaktumi tupikakapta. Takkualo maaneigiit. Takpane kaammarimmi itlokjuakaktu. Taenna angutiunakaktau jo auleijakukkivaka amma. Niakungu yung katsalang ng mayapta, ahan niakto katsalang ng mayapta, takpi ko nga iso aksaw di takang mga ata. Niakungu yung siw di takang mga ata, takpi ko nga jawsak migama. Takatidakulu yung aibili migluba, ananat siya migluba. Dahil man iso aksaw di kulu ni makroonik, tunisiyo, dahil na angot, awlayin migako. Nagmanudlo alam mga ata, takana niludlo kakpalak suta. Nubuk pasiani tahunan itu kahsuda. Tahap kualo itu aligi inuk sugi tamak kua tahunan nubuane pasudi. Takkanan itu tamak ni out lah si mak lipung muda nanu yuma ame dobit ciu lah tu itu. Hakuat ada cia bina kuat ana ublah alukuta sungat

0: tākoa. Siki ni tunijau ngi ngāloti tamatumi ngā atu te hatea tumi tunijau ngā atu ti pigi au te chiavau tu ilinia nilinu atau suming rezi uhare kanilau tu ātei mātā nā kāgu tamai kalune atu kumanea lakitakaloangan.
1: Koe nami kau isa tu sāi akisatu taktu tamai kāsena mēt tēma ublumi September lakitilu September 1 Ile ilok tu ila tusakso giang na mawat sao. Si wala pa mi sila kanuin na siyaw mga ata teke na kitang miyo ni kalimalaw lugit. Ku ajung migok. Unnuk nu ilak palya na ang naak tao yok. Pingang nalun igo 20 ano ikliyang na atin yung nuaw. Uni yung niya tamani 7 milunip. Alla lak palya yung mato ko akagublo kumitakbiyo miksani. Nigyo mato ni 20 mit. Una yung niyatamani 13 mi gumaso ni. Talog doa mi liunok alalak palya na aktu tao. O ang nalunigo 30, una yung niyatamani 7 mi lunip. Akagu sakin na kumato ko kanang nalunig 30 mit, una yung niyatamani 13 mi gumaso ni. Oksok tolit unok alalak palya na aktu tao yut. O ang nalunigo 30, ano ikliya yakin yung nuaw, una yung niya tamani 4 milunip. Akayo, sakin nila lunik siya nigo blukod, nuwilak palya yung matok, kanang naluni 20, una yung niya tamani 12 milunip matok ni teka ni oksok tomin. Yakalok tu chalit unok alang na tugok, nigeluni 20 mit, una yung niya tamani 7 milunip. Akayo, nuwilak palya yung matok, makulak palya luni ublokumitak biyo miksanin. Nigelo nigo 50 mit 70 mo gattaluni. Uni yung niya tamani 12 mi go matuni. Koglok tolit unnog nuwiya na aktu gok makutwi na relik. Nigelo ni 20, uni yung niya tamani 9 mi lunip. Akago makagun niya palleo ma aktu gok alalak palleo lunip. Nigelo nigo 20, 30 mo tiki gattaluni. Uni yung niya tamani 18 mi go matuni. Tegwata ko sila temin na yun siki yaw ila. Tekin na katiang miyo ni unnuk ama kayo.

yahuru yaksuta. Ani kaudu yaksa me juut. Umia takota musilta aru villuti. Teima kanu pekota katti apaktoni kaui juti gida yaksa me jagami gitto. Yksi ottei juu jäädän juuru. Ikuma kuruni takkoa paina haakuruin. Kajareaktu loututa, angunasi loututa, utegatta, tupittinnu. Takuvaru tagemungittu megohtulissuni. Teema edemuin nakparoksi mangman. Takuta kattia yli kaitamuja tukikikohtangan. Tahan okausi reakti muumattu. Amma ablu yumma gairullunga teema. Unikka aardungerangu yunga ukka kujau shima loksima nitsini sallimi. Kukuangu loksima yukun. Tati anaroa amma nasya. Tahan jani ningi yunga atata gilauktanga. Ida gildutiko. Uwangalo, ukapiarlo, panikadlatjuarlo. Tati meinama. Tahan ukapiar aymaitya menisuni. Tahan tau irni hangimun ilau yuksak pekadiksa hangimun panikadlatjuar miki yogurung ilau lilauksi mangman. Ikkau maadung ikkadu aslugu taima ukiuri maa ila ukiumagiaru tillugu ukkakur jaunne gata taununga unga siktok juagaru maa kourauksi magatta kenyaluga kaliaru suni jutauna sikummangiddu ikkakatu innakattasuri sinataakunnaani taima ili oma nirjuti liaru luni aliana istuni sunavuta guuna nirjuagaru rettugun. Ang ikaw sukar wasuta, ang ikaw na liwaro roksi magatta. Ikaw mo yakatagtata na panikadlag joan na miki yung magyarungman. Dahil suma, anagawa, sa imaksaw, ila kaya ngituro kata roksi mayo. Sa imaksaw, yakpara umago, kuwetik sa akin yun yung do. Ang ikalang miwaro yugut, panikadlag joan na, kuwati ni miki na nukaslim makikurungman. Ila yuarumun. Tema ili okparoksimunmun. Timmukpat, tatidu sivullakpaungin nakatahannu, takpaungin timmukpat liallunu, ila mutakuksayunni katahtamaterunni. Kata atausiatsunu, atausiatsunu lukia katakarattuaru korohattuku. Temanna, sivunitietini temanna, katiktuaru. Kamuti sivuningan katiksi simayok, ningi jaruannikumu temanna, takeo. Ikaw mo yakpang miyaka amma ikaw ba si giyo may kuduni nga tawani ikimaduna ikaw mayunga ikaw tayo na katakarwaklo ni kiminyang yada ka nga katituro katipadliya di syokara umata tayo may di ka nagyangat kimini syukulaya ka nga ikpak diyo miyaka nga tayo man ako niya rutin mula ako si magata kinyarugan ako si magata tayo ma. Nau taman usidun ayong nadangman usibu kimadaw si magatiku napakti tersubit ikaw mo yakpang miyaka kuang matasukay magtaan utimu kibiyaka ang matay kungasik tua luli takuk siya mo yakto sudi tayo mo timu kasuyakan nuk ilatakwa timu kasuyakan tapinasutikun. Mga tuwang mga tuwaru roksi magata ilang unikang ita kanutuin na imaka pinagluwarakta roksi mayugaroon buka akong naklumaro takwa inna kaya mo kapya sulit tuya raw mitulung ni tayo man na ikarotilu tayo man tuwang mga tuwaru tayo na wata tuwang luke katayuwaru katayaman natin.

0: tak pisung sila lagi kanigi janganun idakiglinganun piyak taro ilaw si mga kit tasimong isimaro yang minalilaw si mga migama kanu ilingani awek siyang inni tayo ma ikwa singak taro tiyari katawa yamun Indian affairs kunni pila ako ma ila atura ako apta tayo man na iliyo kaktong niya kaguro ama upin ukiyak siya ata man na piyanigi arlo gillo kisi yani tamatumong sila mo ayaw na titaw ka matako magkukto ayak ka takpa mo kayo siniyakto ko ro agdak si tuin nalang luting agago kay inunguya ko mapila kaya kada siniyakta ka ro at ka
1: tayo nali o kumay pa sa kalsunay na kak singak taro
0: tayo ma singak pa kataw yak diyan ako ni singak ko ni 4 feet tuin na ulang doon takan ng amun tamakuwa kataw yam ni tukari ni utaw yak tong niyak kaguro hakit agago mo utak itu nyaluk tunga biar diletak ya kaki
1: san ni ngangar lugu-lugu makita lugu-lugu bakat tau ya tayo mana ya katapa
0: makita lugu makita tiar lugu takkanung ingmin singa doang ni kung 4 inch kuru tuin na udak luni takkanung singak tau ni yakto taiko kau saya kau ya di kata yak singak terutin ukumai tok juga makyari pingasui kara umata ikumang idlo amma taiko singak tuk biar wah amma katau ya ini ya doan pinga syukara umat kumai tu magyari ukapiak ko tak piunga kaman ito ang maida ko si mga madyo tapun umiak ko ilang adi umiang wa ila sa aklunaw yang kikto aga nagtuwin yung doktor o kumai lo ang nikuana
1: tay ko li singak tayo nikip siyo suga yung matakataw ya tamang nga utiro tilagoy
0: tagwa isimari utiging miyak ka ilangin nyo utiko yaw luting ammalo ilang inyo takpaung saw tuin aldo gi soputing yaung shooting mana tukisi wasung ni attunga upeng adaung inningane kanu ilang latang ni ang mga ata utek yau pata utek tilu ki sian yau lang lunit ya tak bingun tamang uti ni kita ko yau katengin min mat
1: kanu iko mabili
0: kabrunan sengun ni ro taung oksi magama Isimatau bagi kanda tuin na kaya katia teka. Taiko Indian Affairs kun kapia gilaran dugin. Nuna mikseru mati tigi akang mata. Taku nang langit tau si mati aklunga. Sawyum na teka go. Tamang nga. Witak wilu ni atanon. Itu aksi bala ko tau na yang mata apuk tau lunga. Ilak kanon. Kablu na anon. Utako yaun luting. Taiko asara gigiang ni akok takang ilagi yaka kablu na.
1: Mitawing mo akik pala ko tao na makano itang ituk sa
0: wali. Mitawing mo tama kayo tuningin si dikti pala ko tao na yaktun si kay mag si tiyum magyara ulo ng mata do ubalon ni iksawing mo ato ko magutti ko si tiyum magyara ulo suting tema jadlon jad tadilon na kano iling ang umang mga di kau yakatigi ka ko mani ako taka tama ang utak ti daw minit
1: tema li tagpik na ukusik sa li nang minakawigigap siya pulang naman. Takpani law yang ipisiyaw yak man na?
0: Ubang nga rin. Piyak sa karawa mo nun nalagin ang takpang ang itay nato nga. Takwa rin ilaw mo takpani ang nato sa tabo mo tikasyang makitlutin.
1: Uglak tau law pa? Takpang nga yaka law pa?
0: Handan nga taan itikisima daw ito. Kablo na takpang nga takuyatok si mayo. Tayo magkagawin tarangan amisong mapalayang nato takuyatok mo mayo.
1: Iglong isu na lutangin na nung nulipilag ka yaw yaw lulaw mata tisaw mo nilaw mingman uki yung ulaw to kanuli kaya panganit siya pang nagyak tumalati uko sa takpi ko nga magkuni nga agtsak sinin
0: initay ko akat suwag tataro ulaw to
2: ayaw na
3: Ya, penik bisa betul bawa lang mingguan. Tama nak aku tu saksi org yang aku matok. Karena saya nak mula talak sama yok. Louis pilih kapsik. Ila untuk cang nak pusing. Penik bisa betul betul bawa lagi lang man. Kau ni mula aku tu tap kau tu saya eksekut kau yuk. Tama ni kadik kau tu silawa ngah. Roberts kau tu. Aku tu tap saya org masih tu saya eksekut. Tuk bawa sih.